Malam bae ba saudara. Jojaro mongare samua. Mai katong iko matawana pro ampa RRI Ambon.